0: uwi.
1: Ano ba, sigur rin ako ng TS?
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nito. Saka hindi ka naman kilala nung